0: Anti okwagala abantu bantu bafunamu anta almustafidu alawwal min mahabbatika linnas gwe bulubanga oyagala abantu kimanye nti gwe afunamu number one era bwobeera muba oyagala ofuna emirembe nga balina kuba tibakifunye bo naye gwe obalimu oyagala gwe ofuna emirembe nja kubawa ekigambo ky'omubaka nabi muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wasallam tulaba wiiki ewedde tubadde ebigambo bibi byayogera nga bitini kimu bibiri naye nga bwe amakulu maki mangi nekyo kijja kujja nti okubeera mu bantu ng'obaagala ng'oyisa obayisa bulungi gwe akiganyulwamu nnamba emu nga bo boyisa obulungi tebannaba kuba nti baganyulwamu era omuntu abeera mu bantu nga mugabi ono agaba asanyuka nnyo okusinga gwawadde omusanyufu ye namba one ono yagaba okusinga gwakozeki wayawulira mulingo omutima gukubuza kyessanyu agabye abadde ayagalaga kati gwe awaddeyo obutasiiba era tasanyuka naye ng'ono essanyu likola ki
1: limutta
0: kati gwe anta almustafidu alawwal yagamba ako alaika antalama annaka anta almustafidu alawwal min mahabbatika linnas gwe okwagala abantu gaa nti abantu mbagala gundi mwagala ekyo gwakifunamu namba ki
1: Number one.
0: Era bw'obakyawa ye gwakosebwa namba one. Ne dumu nali ne baganda bange enamuŋŋonabo ne bagamba nti weewalanga nnyo okubanga olina gwe wakyawa nga tomwagala ate ng'okyamulondoola oba olondoola nnaku nga bagamba nti sikabulamisi kyamugasimuta naye nga lukyakolobera omu akoze eki ali ati alazeewa eba oli mukusima nnaku kubanga omuntu bwakyawa omuntu yasooka okukosebwa ono akyaye yasooka okukosebwa kugwakyaye bw'ayagala omuntu ono ayagala yasooka okufunamu okusinga kolaki
1: ezenkolagana
0: z'abantu sasyarabu tuja kutambulira enkolagana zabaki
1: z'abantu
0: kino kisooka kiyige kubeera ogambe nti nabakyawa nga wabakyawa okimanyi nti obakyawa naye si bakosebwa namba one basobola okukosebwa naye tebali mu kyebayita mu fast ki choice yokosebwa bali abagire gwe gwakyaye era omuntu sikalaga munyiivu nnyo oluyo gwakyaye kyokka ngwakyaye ate musanyufu nnyo tamanyi tibamukyaye naye ngaotegana kubeerawo ono gwakyaye kati wegendeza nyo okukuma obulamu bwo nga tolina stress toli mu nnaku kendeza ku nkyawa ey'abantu wandifuna ebirwadde byatafunye bokyaye lekeraawo okulondoola bokyaye ojja kwongera bizibu kubiki
1: kubizibu
0: yaguze ki kyeguze emotoka empya nga omutima gweyongera nti omukyawa olaho sente yazimbye nga guzimba tolondola nga muntu gwokyaye osala nga gukyawa ate wegendezanga nnyo nga tonakyawa nti gwagenda okukosebwa nga gwokye tanakola ki
1: tanakosebwa
0: tutandikire bwe twakoma tuli ku bigambo by'omubaka nabi muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam twabagamba nti ekigambo ky'omubaka ku lwokutaano kyasembereyo ddala waliwo hajji wange munaye abantu batugamba nti obudde bufunda kale naffe abantu begundi tubeera tubawuliza mugundi bonna batuwuliza tubatumidde lufaya
1: alhamdulillah
0: waliyo omuddu omuyi badde mwerabiti kansookere ku muddu oyo sigenda kumwatulala ennyali waliyo omuddu yavuga nku gaali nga ngenda okusoma eddiini alaba simukuona kwagamba nti bana ndi basimanyi nti yakola ekya bbeeyi ng'avuga ku gaali lugendo luwanvu omuddu yosaba allah
1: munjagalireyavuga ku gaali oyo ne bwomunkoonerako
0: ndi mukoonako naye omuddu oyo kati yategedde nga nde nange yakuvuga nku gaali emyaka esatu egaali bamanyi distance eyo kuva kalungu disitulikiti ng'ogenda mu kyotera disitulikiti
1: obusozi obuli awo
0: nga simanyi ti nange abeerako wagoberera naye tava ku redi
1: yabeerakoalhamdulillahnage
0: yakuvuga
1: kalempako
0: salaamu naye nkuwadde salaamu saba allah akusiibire yarabu naye siira kyensomesa bani otafunamu
1: alhamdulillah
0: oyo yenna ayambye omuntu okukola ekituufu ono akola ekituufu lwaku lulya yasooka okufuna sekati omuddu oyo naye tumutumiddeko n'abatuliza bonna kuba akadde kano tugamba nti tutumireko kayinza otutufuukira akatalina obaoli awo bantu kuba maliyayo kibeetaaga hatta ketulina bagamba katini kati bwokasala kenda kika taano kafuuka kaki akazibuzibu naye twakoma ku bigambo by'omubaka nabi muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam twavudde ku mbuuza egamba nti otugambye ekigambo ekinene nti ogambye mbu rahima allahu abdan qaala khairan faganima ebadde mbozi yawiiki allah saasire omuddu we ayogera ebirungi ng'abyogera bulungi akonako twakavudde mu luganda olutuufu okwogera ebirungi kikubanja okwogera obulungi sikwogeranga birungi byokka okategedde yogeranga birungi naye ng'obyogera bulungi ofunamu. Oyinza okwogera ebirungi ng'obyogera bubi n'otafunamu. Wetaisa okubalansinga. Awo sakata fasalima. Oba omuntu asirika naawona. Omuntu jjawo ekyokuyiga lwali lwa Friday. Katugana tujja kutandikira awo ebigambo bikyali ebyo mpaka Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nti omuntu obanga osazeewo okusirika sirikiranga dda tewejjusanga ate bw'osalanga okwogera yogera birungi obyogere bulungi kitegeere masikiri kyekyogere ekyo yogera birungi obyogere bulungi oyinza okugamba omuntu nti mukafiri gw'osiramu kaddi okumukubiriza okusiramuka kirungi naye bwe omuyita nti mukafiri gw'osiramu kaddi oyinza okuba nga tobwongedde obwogezi so nga tekimanyikiddwa yawakanya Allah bakafuwadde naye okyomugamba kirungi naye kimugambye otya era lumu nasinkanako omuddu ng'agamba nti mbuzi mwete munsaale nemugamba nti gw'okoze ensobi mu Qur'an ne mu hadithi muli mbuzi esaala kati gwe muzobajja mulevo y'obuntu ateyagala basaale ateyagala embuzi saale ngaligezako omulaga nti kyusa oluki olulimi obagamba ogenda okusaala kirungi naye obayita embuzi kibibi kati nga nti mbuzi mwete mukoleki nga nti ateka gwekimanyi nti okoze ensobi mubusiraamu nti ate seka nkoze ki nemugamba nti embuzi ozagidde okusaala ozudde mubusiraamu mbuzi tezigenda mbuzi kitukola ki
1: kusaala
0: wabula bandage nti bantu mwete mukole ki kwesala yaku bantu oba baganda bange oba baganda bo baganda bange mukole ki
1: temusaala
0: nikasoga nti mbuzi oyogedde kirungi okusaala kirungi ningo kyogedde buki bubi kati mu bigambo byakozesanga nga kiyinza okujja nga biri bibiri nga bifaanagana ninga ekimu kyawukana ku kinne waakyo oyo Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam min jawami'i alkalim mu bigambo byakozesanga ebifunda nga biwa amakulu abavunuza abayivu abadde ategeeza kino abadde agamba kino tuyizeemu kino kino kyekyali kitandika olwaleero kigatte kubiri simanyi nti bawandika ennamba gyetwakawawane awandika awandika ennamba endala ennamba endala nze wange wandaba namba mwenda kati gwe simanyi atuuliza omulungi oli ku namba ki wandiba ku ssatu kuba tiwaliwo wandiba ku ttaano n'ennamba mwenda yagambanga aslim taslam
1: aslim
0: taslam tuna salim salim bila bifanagana ni aslim
1: taslam
0: taslam kati aslim ekisooka kitegeeza nti silamuka taslam ekyokubiri kitegeeza nti owone silamuka
1: owone
0: ne olulimi si lwangu okukosa ebigambo nga biri bibiri ng'omuntu awulira bifanagana naye nga biwa amakulu gaki ganjawulo naye ng'onayogera bita nti aslim taslam ennyukuta kumpi zezimu mganda aslim
1: taslam
0: weweyo owone ozoga munnunga bagamba nti bannunje magamba kononye nti aslim taslam weweyo kuleki
1: owone
0: bona kalu abayinza okujja nga bye emigo okujja kuna aslim
1: taslam
0: obanga muganda nti aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn muna islamuka Allah kuwe empeera bbiri kyekyo kiga nti aslim taslam silamuka ofuna empeera mmeka
1: bbiri
0: empeera y'okusilamuka eyo ndala n'okukola ebyobusilaamu nayo mpeera ndala oyo mpaka Nabi Muhammad faswaha omuntu waggulama ng'ayogera ebigambo bitini naye ng'amakulu kati amakulu agali awegalaba oyinza okuwandika ekitabu silamuka owone weweyo owone soka tuve mbulango inshaallah beti hadithi ndala
1: Zilapa Holdings Limited ansa ku muntu eyetaaga okubanga ozimbye amayumba go ez'abapangisa ozirina amaduuka ogalina naye noga nti njagala mekete cash wange nga teriyo atankuba ku mukono kyoba okulazibakwasi aba Zilapa Holdings Limited beesigwa bakakamu gwe nno landlord bajja kusasula ate bo babanje mupangisa mu mbeera esinga okubanga nzikakamu basanga wano makindi ku Golden Plaza okulana paka last kuba ku ssimu ya Haji Faruko manye ebisingawo eri 07 musambu nya nkaga musatu anamu munana atanu mwenda oba eya mukadde wa Sheikh Ermia Rashid Kafuma eri 07 01 asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda atenga SH Family Hardware ya Wakiso yansa ku muntu yetaka okugula ebizimbe siba bei rahisi atenga birungi nnyo bw'otuuka boti Wakiso kwata kukuba erigenda ku headquarters za district opposite masjid Nuru ebizimbe siba bei rahisi atenga birungi yabo bisangibwa kirungi hajaru na serunjo jo aberira wo dala ibya plumbing biri mbujuvu atino makusubuza cement abanga moyo mukutwaya ku site msmali tanka mabati atenga bakugulira wo account singa wango boya gadde oteko sende mpola mpola paka lono tukirize kiroto cho esimu eri 0754 34 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 fungiza tukole 2026 atende kumulundi guno tuze nankuba mpya tugamba nti mukuno tugenda kuyigiriza engeri jolundamu embuzi yomulembe nofuna mu cash nga mbutufu nawe ofunamu amagoba manji nima nentunda ye mwanyi leta akaseko kumatama engeri jofuna mu nkoko nga tozirunze ensubula yebweru atenga obusubuzi obusiramu busomesa nnyo byonna ku 2K Conference Hall waliri mkesa chinyana mpindi ne Pearl FM Radio kusadenga kuminarumu Oktober mitualo ebili joka tiketi jangu ojufune wano ku Pearl FM oba ku Infinite Beauty Home waliye chengira oba ku AK Islamic Book Center ate obango ya gado kudiam program waliwe vya kuiseko tutamwana chali omkutu gofe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel pyo na ojabisa angayo chobukula laikinga era oshiyaringe mukaru Enterprise Uganda Limited bananyine hadwe ya mugwanga Uganda chonje ntaja basi mutyabazo naye azikuria kitegeza uliyagira chonna class byamasanyaze plywood walwo site ya tile zelimbwa nange ku mukaru Enterprise Uganda Limited genda yo nga tunate cap tile yo na mu nyumba osobola okweroboza basangi ku Audi Kampala Shire Hamis Road ne bisaga ku Yana Shire Masaka Road ne wampe Ugaza Road okumanya singa simeri 0 kumi na mukaga chinana asatu mutano ba 0 5 0 5 15 ebyafuna bigotanye ebizibu kuzimbye kakayumba jangu efuna ebitabo okulya ebisumuluza ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okiribwa edduwa obonere bwenkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu bizibu byawandiikibwa bashulayi mu Kenya ku shilingi 12 zokka eza Uganda jangu wano ku reception ya Paro hours fully kakusabye mukadde waffe today
0: abalungi babitibwa mwena tushali kuwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumutunulira mukanyumira akagamba nti omwogezi w'olulimi oluwalabu nga alutegeera nga yogera ebigambo bitini wamunjogera zaba nga tayogera bigambo biki bingi kyokka nga buli kyayogera ayogera kimu nga kiwa makulu maki eno yo yali nkizo era bwe yali yagamba mutu Allah byamuwa ebyenkizo yagamba nti Allah yampa okwogera ebigambo ebifunda nga bitegeeza kinene otitu jawami alkalim Allah yampa jawami hata ne Quran ejula bicyo mulevo jiri mukuru ana jituina watu leo habaruji la tuliza ngabo jira kweli yao singa uli chimu cha kamu yandi wa yote jia kupika hapo nyongi za jifuka na ye elivi gambo ngwa osoma aye
1: yes
0: gweno nye bafu nudebi tabo buli biwa bita ibi vunu wa bila vifu la chita bechi
1: chimu
0: nevi nkata bitu kumunji
1: Allah
0: ti echu Allah chimu wanga chankizu juwame alkalim ayogile vigambo bituni gami kuwa makulu machi
1: manji
0: kachaina umu hadithi umu mekose ebigambo nga mutufu tekita na kumakuza tibino ategeza achi ninge biga wa makuru machi manji mbuwanga zingayo gila kumpisa ya gamba wati Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam wa inna ahabakum ilaya gwencha sinzo kwa garanze jendi wa akarabakum minni majalisa majalisa ya umal kiyamati anambelo kumpi anantulo kumpi kuna kuruwe nkomelero amenya bani basingo kwagala era bani abana mubera ku rusegere rusebenju rusegere
1: rusegere
0: ku rusegere kuna kuna achi
1: ben komere
0: egant ahasinukum akhlaqan ana basinge pisa gendo tebete bichigambe echo chimolo kuangala mbuangazi ahasinukum akhlaqan ana basingo kubana pisa nonji oyo gwensingo kwagala ne kuna kulo enkomere yagendo kumbero kumpi ku rusegere nasoka na mumenya bigambe byolwalabu ngwino kuuza ati agamba ani bane bali nepsi nonji almuwatta'una aknafan we almuwatta'una aknafan echo nacho no chintu chukuru nyene muwatta'una bebani ngategeza abantu abatayina mampati obukka kamuzi bampisa almuwatta'una aknafan ay jawanibuhum واخفض جناحك جاءت واخفض جناحك لمن اتبعك بين مكك ميدا وغبرلا تويسك لو كوكلا شي كانت الموطؤون اكنا وين بسنون جبنا بلا كل سجل الا بنسمو كوغلا الموطؤون اكنافا بيبو abantu nga bakakkamu beetoowaze ng'abantu basobola obaitako ne bagenda ne basigala nga bali bulungi oba nga babayita ku bantu abantu basigala nga bali bulungi ekintu ekyo kitegeeza Sheikh Abdulhamid abantu obaitako ne basigala nga bali bulungi kirala nabo kuyitako ne basigala nga oli bulungi nabo bali bulungi kirala nga omuntu naayita mu bulamu bwo naaba nga tumukosezza naawe n'oyita mu bulamu bwe
1: naaba nga tumukosezza
0: almuwatta'una aknafan kati achije mulimi lolu walabu naga bali wa alladhina abu ya alifuna wa yu'lafun ya alifuna wewe ulimi walabu ya alifuna wa yu'lafun abantu babagala na babagala bawe mirembe abantu na bawe mirembe tebakosa abantu na bantu bakosa abandi kumpe kuna kule kwa mbele ya alifuna wa yu'lafun abantu babagala nabo bakola ki
1: nabo babagala
0: osobola okwagala abantu nga tebakwagala okwata okwesiba ku bantu gwe ngoyagala obe nabo nga tebakola ki
1: ofuuse ensowera yakumukungu
0: oba bba okwagala nga tobagala kati gwayita ow'empisa abeera mukkakkamu nga yenna amuyiseeko tamukosa kiba kya bulabe nnyo ndoza ne mudduwa abalongofu gye basaba wajalna lilimuttaqina imama ayo jirabe yo wajalna lilmuttaqina imama tachitegeza kubera imamu imamu abera musala kulembera abantu musala kyali kitegeza nti obuufu bwange bwenvaawo waleme kujja bantu nga ndese obuufu okuba nti baseerera bafuna ebizibu obutaleka buufu woyise nga bubi obera imamu omulungi kati abantu abo omubaka akosebega nti ya alifuna wayu'lafun muwatta'una aknafan tuli bigambo ebifunze gw'osobola okuvunula ekitabo ekyo ekitabo kiramba kya mpisa nnungi mu bigambo bino
1: byowulidde
0: mpisa ki
1: nnungiaye
0: ezirage empisa ki ennungi tulina kutandikira insha allahu taala allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi jazakumullahu khair
1: tuyanziza nnyo tuyanze Gaspeed Plus Holdings Company basaabaza ebintu okubijja China okubireeta mu Uganda batika containers enamba bw'obeera mbwomu 20 feet ne 40 feet era bakufunira bebekatta nabo singa oba tosobodde kujuza container namba bayamba bakiraansi baabwe okubayunga ku basuppliers abatuufu e China etera bakuyamba okusindika sente eri basuppliers e China ate nga bakwanguyiza okuleeta ebyamaguzi byonnaku 21 ng'emmaali emaze okutuuka e Mombasa then kuva Mombasa okutuuka mu Kampala ennaku 5 angolubakuwa maliyo ng'agenda mu warehouse then ng'otandika kutunda ate nga bakuwa ne house bill gwe newekera ku nsonga mu bwangu ennyo ennyo bafunire ku ofiisi zaabwe zisangibwa ku William Street opposite ne DFCU Bank Numaka Towers room number 10-1 oba okuba ku ssimu eri 0 7 0 8 2 0 8 2 0 7 0 2 0 7 0 8 3 Haji Beka Sekaro atuulirawo ddala ate nga annual muzimu run 2026 kuno tuzze nankuba mpya nga tugamba nti no twagala kumaliza administration broker YH4 ky'abaana baffe abatalina ayamba ekya shukran Baby's Home ng'ennaku z'omwezi abiri September 2026 wali erugogo cricket ground jangu ofune omujozi gwo wano ku Paro FM emitwalo esatu gyokkaoba ku AK Islamic Buku Centers Press imagine siyaji wa mulemba musiga ku migaati alimu ekiri satu omoni genda musamaketi ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasobozi mugende mu chapa geno enterprise wali mu kikuubo opposite mbusaka erya wenyini Haji Rashid Ssenyonga Swaba atulirawo ddala bakola keeka emigaati muyambisa akekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna manyi tusinkane insha Allah. Abdulhamid Kizito Misenzala ndage gange mbadde ne mukadde waffe Sheikh Elmia Rashid Kafuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: House of Zaka and Wakfu Uganda kye kitongole ekyateekebwawo amateeka ga Uganda okukuŋŋaanya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musuubuzi, mulunzi oba okolera musaala ojjukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maaliyo. House of Zaka basanga ku Penman's Garden plot 9 okuyana Old Kampala Primary School okusasula zaka genda mu Tropical Bank okusasula kwa account account number 0001222 2 mukaga 9 mu Diamond Trust Bank kwa account number 0001 2 8 9 8 9 asasura mu dola 0001 2 8 9 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300 8 5 8 1 0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba z'esimu zino wa manga 0 7 7 0 7 9 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 9 10 9 ya House of Zaka kuwo kukunganya no kugabanya zaka mu Uganda.
3: Omuzadde, furo mwana uwe nkizo, ngomusomeseza masomera agamu wechu chietaga. Kati nkuzigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano gema somera agomulembe, agasomesa abana abobuwala na abobulenzi. Abe chisuro, sako nabave waka. Faiha Junior School, lisomesa abana okuva ku nasare, okutukira dara ku P7. Nga lisomese dini, kwa sama soma agebi ensi. Oruato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School. Buterevu yeso Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 9 3 oba 0780 9 7 5 4 wamu ne 0702 9 9 3 Faiha School Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
4: Kino kisanyusa, buli kadde lubiriranga ebyokulya ebiwoomu, ebifumbiddwa 14 buto, ebyokulya ebisufu, ebikusa mu mbeera y'okulya. 14 buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A, musange mu bipimo ebyenjawulo. Ebijulo byo bizze ku mutendera omulala, weefunire buto akwate ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye. 14 buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
5: Isawa, zigenda kuwiranya ezo kumacha. Time check, ekuletedwa.
6: Mungisa kukuru wapalo Afrika Radio, bili abrimu mukaga. Kukusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mukaga palo Afrika Radio. Au kutoka restaurant ebukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu kukupa. Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuwezo kuhigu kukata kwa mtindo kunimeyo mulimbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezorulio, okurime mwanyi. Kokoa, sako na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangu wa nukulisabushuni ya Polo Africa Radio. Oba, kwa AK Slim Kibook Center. Oba, mgoita kusimu, note musambu tano bili. Kuminemu, kumi, kumi na
7: bili.
8: I'm going to go to the supermarket. Musanga mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga. Springflower akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo, y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula, ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 1 abili mu musanvu.
5: Gano gemuri mbufunze ku Pearl FM.

0: genzele mukoti olwobulumi era mama mbu kubanga tunange na uliranga maulide nti bigambibwa nti omukama wetoro waba afuddenga mu akisizo mukono eno kibiba mbugango muganda kukiso mukono omukyala totekeddwa kugenda yo awondoza bakopa muko obusiraamu katono kubaffe abakyala mu dini y'obusiraamu tetugenda yo kumalaalo nedda tusigale eno tusigala tukola ki irimu nga batusomesa nga bannaffe bagenze okuwerekera munnaffe abatakyategeera ababa basitudde ennyama ye kubanga oluusi naye oluusi ayinza okulengera ennyama ye batugamba nti abamanyi batugamba nti omuntu waba afudde balengera aba alaba ennyama ye ng'abantu bagyetoololako omubiri gwe rather ng'abantu bagwetoololako naye nga ye talina busobozi omwoyo gwe gudda bbali omubiri gwe ne gusigala eno ku dduniya ne mutandika okuguteekateeka nga ye ali eri abalengera omwoyo gwe gulina we gubalengerera teguli mu nnyama eyo ng'alaba muteekateeka ebintu byammwe paka ndoza ye bamutuwala mu nnyumba ye ey'oluberera ne bagenda omugalamiza awo ebiddirira bibeera ne mungu we ndoza awo allah n'amuddizaamu omwoyo olina atandika okwanukula kajojijoji w'ebibuuzo ng'ebitabo ebitukuvu bwe bitugamba tusaba mungu atusaasire ya rabbi tumusisinkane nga tuli abaddu be abasiimiddwa era abali ku kkubo etuufu so y'ono queen mother yamenyamu etteeka obuwanga tebumukkiriza naye ng'omukyala omuzadde yawaguza naye abandowooza baamukwata mu luvannyuma ne bamugyayo ne bamugamba nti munnange obuwangwa bwaffe tebutukkiriza era jjukira nti ne ku bbaawo tewatuukayo ku malaalo ne ku mwana wo toteekeddwa kubanga otuukayo olinako w'okoma emikolo ne gitambula kyali kimulemye okutuukiriza masikini omukyalo ono kigambibwa wabula mu nsi kati nabanga asigazza omumbejja Ruth asigazza Princess Ruth ku muntale nsemera kati ye mwana yekka gwalina ku nsi abaana babiri Queen Mother ono bamuvudde ku maaso tumugumya nesse kugumya yenna tuli ku mukyala Queen Besike Mugisha Queen Mother mama warukira bashaija oyo nyimba kabamba iguru omugenzi wetuogera kukati atakyaliwo bwacho obulambwe bwe bwaweddewo tuli ku Besike Mugisha abaddenga omukyalo ono ebimu ku byabadde akola mu nsi kugaye nti era y'omu kubateekawo ekibiina kye bayita African Women Cultural Leaders Network mukyalo ono yali omu ku bo abakiteekateeka era nga abadde ateeka era nga yabadde omu kubateekateeka ekibiina kino abadde nga ategeka omukolo gwe bayita Hakyoto mukyalo ono era asuubira nti era ajja kweyongera okuba ng'ateekateeka kuba ye Queen Mother abadde Queen Mother kati awo ndowooza lubiri lugenda kubanga twafunye baatuzizaako wadde nga bikyalimu enkaayana naye ng'olwedde baali tebasobola kuziika Rukira Bashaija ng'ate tebataddewo omukama omulala era baateekawo omukama omulala abayomba ne bayomba enkaayana zikyali awo naye tusaba Allah abantu bano abasaasire ebintu bino biggwe bulungi kubanga abatooro bonna eddiini zonna ebintu bino mwebiri ate ne balyoka baŋŋamba akantu ke nnawulira nga ntiddemu nti bo obukama bwa tooro okuva edda bwali nga bwakusika muguwa kulwanagana kuyombagana obaolyawo mbukyatwa oluusi kyatwalirangamu n'okuyiwa omusaayi nsaba nnyo wano ku kino ekiriwo eggwanga lireme kubanga ate lituuka mu mbeera bw'etyo ery'okuyuwa omusaayi era tusaba bekikwatako abasobola okubanga embeera eno bagikakkanya bambi kubanga abaana bannayuganda tetwagala nsasagge emisaayi giyise mingi mwalaba ekitta bantu koniibe yakola ebintu ntu so tuba twewala embeera efaananaganako bw'eti ekintu ky'okuyuwa omusaayi nedda mbadde nkugamba nti omukyalo ono abaddenga ategeka omukolo gwe bayita Hakyoto mu bitundu bya Afrika ebyenjawulo okusomesa n'okuyamba abantu okusitula embeera zaabwe. Omukolo guno kyegubaddenga gutegeeza omukyalo ono Queen Mother Bestie Kemigisha ebimu ku byabadde akola ng'alumirira omukolo guno Hakyoto gubadde guyambako okutumbula okusomesa n'okuyamba abantu okusitula embeera zaabwe. Nchaja na mchala Besti Kemigisha
1: 107.9 FM.
0: Nkwebaza yona josinzira okubanga otumbudde omukutugo omuganzi ogwa 17.9 Palo FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Wakiso Muslim Secondary School somero ya one elevo lisambisa magura satu liri kumsinji gwa Islam na yenga na mizikize ndala mwani lizibali somesa arts and sciences. Wagenti wakiso liegase kumasomera mara kurugudu raho imamu kusomesa theology, idadi, shuba baina vocational skills omuli okukola sabuni ebizigo okutunga kubajja mekaniki n'ebirala bingi. Tewela bidanti bagabana academic basari bia mizanyo, sako ni talenti zaba na babifaa konyo, emotoke tambu zaba izi weli, security guru guru, endabi ya nindi sayaba na nunji dala, library sako ni laboratory, yonawe bili kusomero. Bali kuziro msambu ziro nya, sambu msambu asatu msatu chuenda mtanu, oba notu msambu mnana mnana, nkaga ana msatu ana mtanu. Ngumana umutu wala kuwa kiso, Muslim Senior Secondary School, nga mwana watu bamukuba ngolira. Janati Musa Muzirimu Weya banano batuletedde duka no lirete byambalo byabachala ebirungi ebiri ku mulembe. Janati Musa Enterprises basanga ku mukwana akedi bakuletedde byambalo byobusiramu ebiri ku mulembe nga shari okuva mawanga gaba Arabu, Oman, Dubai, Turkey, Saudi Arabia baina makanza gaba kulu na abato enkofiire ziri ku mulembe haba ya city lobuka ya msaizi zona dress enungi kujanati weziri basange ku mkwana kedi opposite park enkade mall enamba ya simu bali ku 0732 8 4 7 osembe 0735 1 9 9. Janati Musa Muzirimu Weya wetu batugenda tusobola okubanga mwana watu tuambala tulabikire dala abulonzi nyo abana watu gamba batya Mukara Enterprises Uganda Limited boba nonye bizimbisi webili kumulembe sementi, mitayimbwa, mabati, lanji, tiles, plywood ebya masanyalaze bantu bano basanga ku Old Kampala Rashid Hamis Road ebisegaba ine kishero Masaka Road wampe obali Gayaza Road kuziro msamzire mu kumi na mkaga chinana sato mutano oba ziro msamzire mu noti tano nsambu kumi na tano bivana fi Bomkare Enterprises Uganda Limited chukota kumama Queen Mother Muchala Besti Kemigisha wabula simanyi nga wanu waluwa msajja mukuru oba mchala mukuru yenna omuntu azamanyi ebyobuwangwa nga bwe bitambula ennono nga bwe zitambula buli omu mu culture ye nti asenga nga Queen Mother no gwe twogerako oba omukyala simanyi bwe bamuyita mu Luganda bana ya bannamwandu naye ndowooza nedda lumi Oluganda lugagga lulina ebigambo bingi oyinza okuteekawo ekigambo nga kinafu yekitiibwa oluusi kyekintu ky'oba oyogerako so twogera tubyegendereza naye kale abantegedde oba ontegeeredde ddala mbuziza kibuuzo kijagenda mpola nga bwetufunamu okuyiga nga bwe tusoma mpola bwe nabanga nzize n'omuntu omu gwe tuba twogerako oba oliawo omuntu ono singa afuna obuzibu awasibwa oba tawasibwa okugeza nkwade era ono gwe tuliko best ke mugisha omwami we yamufa ngachali muwala muto ddala yali agenze na kujanjaba mwana we muwala yafa omuwala yamufa ko yo princess bana amufa ko butofu na sigala mu miaka emito ddala obulamu obusanga bubabulino okutambula mu buwangwa abakopi ndoza tebagenda yo omuntu ono balangira be bamuwasa nabo ndabanga ababeera abaana baganda bo embeera eyo bwetyo waba wakimanyiiko tuli mu kusoma tuli mu kuyiga osobola otuwabulamu nga ggwe by'otuwabulamu ddala ng'obyekakasa era nga ddala obukama bwattuulo obuwanga bw'ettuulo olina ky'obumanyiiko bw'oba tobumanyiiko tubwetantala tujja kumala kukola kunoonyerezaako ku nsonga eyo tusobole okulaba naye ndowooza nti okiraba nti omukyalo ono bambi obulamu bw'edduniya azze nga ayita mu kusoomooza oboolyawo we yali baddaga nti kanfune omwami ate omwana we omulangira yatandika okuba nga mwanatu amukuza nga tayinza kumulekawo agende afumbirwe ye nga bw'anaaba agenze okufumbirwa afumbiddwani bwe yali ng'akuza omwana ono omugenzi Lukira Basajja oyo nyimba Kabamba Iguru yayambibwako abantu abamu benja okubategeeza omulundi ogundi omundi bani abamuyambako mu kulaba nti alabirira omwana ono ng'akula omwana takuziba yekka neetuwulira nti omu kubakuza yali His Excellence the President of the Republic of Uganda nambeemu Yoweri Kaguta Museveni yali omu kubakuza mukyalo n'obulamu tebwamunyumira ng'omukyalo omulala bwe yali badde n'afuna ssanyu so aboogera ebigambo ku mutimbagano n'ayogera kino n'ayogera kino bambi tubikendeeze era okufa kw'omwana okufa kw'omukama nyimba Lukira Basajja oyo nyimba Kabamba Iguru olaba kwaleesemu no n'abaana okutabuka n'omu ku taata waabwe ng'era embeera ebatawaanya nga bamubagamba nti yaleka omwana obuwangwa ne bugamba nti ffe tetwamutegeerako obutoolo tebwamanyaako nti oba oli awo Lukira Basajja oyo nyimba Kabamba Iguru yayina omukyala era n'amuzaalamu omwana bibadde awo bizze biyitiŋŋana ku mutimbagano buli omu afulumya kikye buli omu afulumya kikye naye n'ensasira obukama bwa ttooro kibambye ebbanga lyonna libadde munyiike mu nnaku omukama waatuukira okugamba nti kakati agenda kukolera obukama bwabwe obw'ettooro ate Allah n'aleetawo embeera etawumya nakabululu so omukyalo ono Besigye Mugisha tujja kusigala tumwogerako n'olulyo olulangira lulina bingi nnyo bingi okuba nga tugenda tukoonako tumutegeerere ddala bulungi naye nga bambi y'omukyalo ono ye mukyalo omuzira nti azze ayita mu mbeera ey'okusoomooza naye n'akikwasaganya n'aguma n'atuula mu lubiri n'asobola okuba nga atambuza olubiri n'omutabani paka Allah waalujjuludde tumwebazeemuko ku byensusso kubanga munnange akoze omulimu ogw'okubanga akuza omukama wa ttooro watuukira okuba nti naye agenda kwetengerera ng'omusajja Mungu amujjuludde naye ate bigambibwa nti n'omukama naye abadde musajja w'amaanyi ng'era ayagala ttooro okutwalira ewamu n'abantu baayo okulabanga ttooro ekulaakulana waabaayo omuntu ekibuzo kyange kati naye mbateera amasimu ddala waliyo akimanyi saagala nnyo mwetantale ku kintu ky'otamanyi saagala mbu saagala bwino aleka omufuufu njagala wino owaddala nja kujamba tambuza mpola ku lugendo lwa Queen Mother Bestie Kemigisha tumutegerere ddala naye abakyala tutegeera omukyala ono obulumi n'embeera gy'abadde ayitamu oba oliawo kibi naye omukama batugamba tagera kibi ngamba omukama Katonda ngamba Allah wange subhanahu wa ta'ala manyi byagala okufaanana omukama wetoro deni omukama Katonda nze njogera ku Allah nanyini matendo yetagera kibi nze jawo bakabano tovaawo nkomawo
1: banange mpulira nkoye mtambudde nzuza bagere ebinumba kyokka sinnali anakulya siyotano sebo
2: bulungi
1: mbadde nonya we bana baluza enkoko
2: mukadde kuno nga tekuli baluza nkoko
1: tugambye siri mukadde nonye wali nkoko
2: enkoko bazaluza ku Good Farmers namuwongo Aba Good Farmers ina muongo bakutusa ko bukoko bulungi obwo na kulumo ngakati bakuletedde nechika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire emyezi ebiri kwesa tu joka gomazo kubukinga uru ne tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda amaji ekiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate edi ofise zesa Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Obatu kubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobile Kuminemo Nkaga musatu Obaku ziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana mwemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
3: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital
4: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
3: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
0: Kare nkwebaza gwo mulungi wange yakomide ku mukuto ogwa 17/9 Pal FM ekula eri omuntu owa bulijjo mfunyako wana abagenyi nga waliwo ayagala okuwasa waliwo ayagala okuwasa omwami bizinesi gyakola ndowooza ya tayirozi sibi wa tayirozi so ali mu myaka ndowooza 3 mwami ali mu myaka 3 anunya mukyala omulimu gwe muzimbi musibi wa tiles asula asangibwa asula kansanga ngambye kansanga kabalagala so yetesetesa tayagala zina tayagala ki asobola okunonyako waliwo ayagala mukyala omwami ali myaka 3 ali myaka 3 ayagala mukyala ku myaka 26 ku kawansi taka tubaje mu bwenzi muyingire kindi kigambe obufumbo obuli halali bwenzi Allah yabugana ezambi bunyuma ebintu bya haram by the way binyuma era tabivika ko naye manya joko mu kunyumira tele ezambi lyofuna ebintu bino tebitaliza ehe waliwa akadiye n'omuze gw'obwenzi waliwa ali mukula n'omuze gw'obwenzi nga yebya wakati bimunyumira agenda kupala wekakanye kubanga nabusira mbugamba mchala obera mu nyumba ya bawo nokolera mu bwenzi oyinza okusanga ebbali nga musajja muyitirivu okusinga mwami wate no makago ne gakufaako so Allah yagaana obwenzi mwekomeko muwase abakyala omutebenkere n'abaami bamwe bebo Allah yoyo Allah gwaba yakuwa yoyo bono ogendako bajja kulozaako ekitiibwa kyo kitatane Ndiyo mwaga nti uyu namumala tewali kimala mu kitiibwa ng'ekyo tulina okubeera abakyala abazira nga tukuuma ensa zaffe nga tukuuma ensa zaffe mukyala olina okukuuma ensa zo nga weekuumira mwami oyo gw'olina kuba yaba akuvunaanyizibwako so na bwekityo obavuka wa myaka 3 ayagala mukyala wa myaka 26 kukoma kuwa bili yao wabaye tese mvuvuka mto musajja muto. Ah, anonyo mubezi, bobera mu range eyo. Nkubira ako just call Mami Smile Asia. Makwataganya mulimu gojango ogumanyi. Asiba tairozi. Ah. Bibaddu ba Mungu abo nabagala okufumbirwa n'okuwasibwa. Fungiza tukole nero achichi no sichikomi ya uu mwakatundu kanga akoku bibi. Mbebaza abavu kutambula na ange mchitundu changichi na ichisose. Ngatukona kubula mubu wa Queen Mother mchala Best Kemigisha. Simu mazeyo nja kujia mba malire yo mbawe details. Ula mbo mchalo no jebuze ne wane webigendo kugwela inshallah mpula. Ngatumutunu ulira. Neye katika tugende ko mkanyomeru kafe. Akokubiri mwebale nyo ababadde kontiddo okubateera namba z'essimu olw'ensonga muyinza okusobya muli kingamba oluvannyuma nkoze bwenti 107.9 FM Falo FM Mohekula Elio Monte Wabuli Jo Asianze Kula Msaka
5: Abachala mazira. Tisenga mtumia prosesi Allah ya gaba atia na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba na mwandu Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba emyezena nga atunde kubwa na mwandu ya idaye atule emyezena mumakagaba.
6: Abachala mazira.
5: Echimu tuzisa emyezena chichi. Tusobola kutunulira na mwandu ono. Tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugomi agense. Waite emyeze satu adaba ga. Banage runoruguto uwe nina luwa mgenzi.
6: Aba chale basira.
5: Kati omchalo no na mwadu taina kuhisi wabu mikuwa kubanya bazara mwana.
0: Echivite chidia uchibi.
5: Awa ya kula gira vana ba mbamubarabi lile. Bale mega manti munangi tata wafuwe ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu. Tetu somi.
0: Mwarambe mari ya ba mwere kwa mwe. Mwekibiri.
5: Awa baliko street.
6: Aba chale basira. Bururunako Monday to Friday. Okuvoku sawa musambo. Waka sawa muenda. Isaka ungezi. Chalo msiramu, musawe yoku mili. Program, abachala bazira.
0: Alright. Ngukulisayo nyo, musawe ya fee ya sose. Mchala hanifatitua sobode kumofuna. Mbaluwe mbimu kutakutambu ya sita sobala kugambira wano kumpeo. Bambi, bato Mungu wageze. Tuboli ya utuogere kumchala wetuwa okuogera kwa. Nkwebaza nti webali nnyo, webali ddala yonna gy'osinziira, abali mu tax, abali mu zimol, abali mu zaked, abali mu ziplaza, mwebali kubanga muwuliriza. Tufunamu eky'okuyiga, era bw'oba okifunye, kiteeke mu nkola. Omuganyi wange yamaze dda okubanga akkalidde emabega w'emizindaalo gya Radio Pearl. Yani, hajatyani. Buterevu genda kubanga omutegeera yamaze dda okubanga akalite emabega w'emizindaalo gya Radio Pearl kakula museko ate sobola okubanga tweyongereyo hajati nsensi okulaba abantu batuulire ku salaamu wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu
7: amanya gange nze nakato Mariam nga mda wakoze sanyiri ya mama chinyonyi bali manyi nyo
0: mama chibadi
7: no teyaga nyini lio teyaga la dita muluzungu wadodisa lako kulikuwa mkwa pulizo
0: wae chinyonyi ayagala bachimalire yodala
7: ndi chinyonyi teyaga la dita lako wadei
0: nanti yeye ayagala siba mku abantu watu bagana kuhita jeba agala Gotabida na kumiti imba gano.
7: Nea te. Diamu sanyusanga wa mitanga badiru kusomero chinyonyi ya vanga kumu. Badiru nga agambe nja kufoka mbanga. Chibadi nja kufoka mbanga.
0: Bambi. Ata mantuba wano kwa sawa chitagira nti ya chindu uchinyi gira urubo balesi.
7: Ngurulesi.
0: Lebo bala ganti. Kari india. Nguruba kufako. Otieno mwana gwe.
7: Alhamdulillah.
0: Oli bulonzi?
7: Ndi bulonji na ye. Waliyo mchala akuulirize nnyo.
0: Masha Allah.
7: Ali saidiye kabemba obaita onna mirembe. Mamita mama Nabira akwagala nnyo.
0: Masha Allah bali kunjagala nange mwagala Masha Allah. Mama Nabira mkutumide kone banno boli nabo. songa tesi yeye kabanji banjagala ira batumbula pale FM bambi tubebaza buli olucha nti bebali kubanga bawuliriza chechiri mu jokoni ya fauna kola lero tuli twali twetise buli omu akagugu keke yetise
7: twako makagugu
0: akagugu akwera ndoza tuchakatambula ko obakagwayo twatunula ko kimu kyo wagamba nti byali bimeka
7: byali muenda
0: ebintu byali muenda twakwata ke kintu chumu
7: tubirabenga cha be nyonga olaba ekimuli mu magwa kati ne tukwata ko kimu ekyokwenenya mu matumbi g'ekiro abenenya mu matumbi g'ekiro kati ne tugamba nti buli omwe yina akagugu k'etise
0: akebibi keti kulenga osomanga oyogera Allah akusonyiwe
7: ng'omwoyo tegunnatuuka
0: muddooko Allahu akibar
7: obanga enjuba tennava gyegwa ebyo ebitundu bya mirundi ebiri tubikozese nnyo omwoyo okutuuka muddooko kiyinza okulowooza nti kikyali kiwanvu naye nga kimpi Allah olw'okutukikisa
0: Ekyo kyo yakyesigaliza. Naye buli omu omanyi akagugu k'olina. Nabo kyawakakola. Waliwo abantu nga kino katukatubogita tubagambe tubalabule. Ng'olina ebintu bye wasibaasiba obina obisibyo bikukumiddawo. Naye nga tayala yakusaasira ate oze n'osaala naye ng'olina ebintu bye eby'enjawulo. Bisumululeyo. Wesigamire yakutonda nze manyi Allah yekka. Yali n'obusobozi bikumenyera bwereere ne wabaawo omuntu nga weetiise ku mubiri gwo kuliko emigugu gw'ebintu by'otaddeko mu ngoye zammwe ba half peti oba mpale ng'empale yowulira nga togyagala bambi ogwo omugugu gwonna gukumenyera ki
7: bakulaba nakikaaya naye
0: ng'oli bwereere amannyo gasiridde mutuula na ku ttooyi bamaama n'okoleza emindi bwe n'ofuuwa n'olyokosenya amannyo gafiirako n'osenya ne gakwata naye nga waba oyogera ne banne ekivundu kikuvaamu omukka smoke eyo ey'emindi eyo okiraba so kekadde weetereze weggyeko ebyo ebyoyooyo waliwo abaginywa ekinyuma edda twalina nga nze mwami watuwa yali ayina akabindi ke naye ngako ka kizungwe akanyanga sigareti akondoza ko kaba kalimu enjawulo naye era kali hamfuula eri obulamu bw'omuntu omukka ogwo
7: gukosa Allah talina kyeyafuula haramu nga kirungi gye tuli okuggyako nga kitwononera naye ate kati gwe ayina kyakweseemu ate gwe oba mushiriku yennyini
0: so buli omu asumulula akagugu ke era yenenye adeli Allah subhanahu wa ta'ala waliwo omuyimbi omu gwe nalaba nga avuluga obusiraamu nekinnuma yatandikira mu mannya n'agavuluga mbu n'agavunula oba wamutegeerako omuntu oyo yavuluga mbubuwangwa iringa nti ya rabbi anyway buli omu neyetegeera ye naye nga manya nti ekitabo ekitukuvu kisagala kitabo ekitukuvu kikulungamya okuddeeri Allah subhanahu wa ta'ala Mariam nakato tandika tutambule
7: kati ekyakagugu tugavuddeko kuba buli omu ayina akazitoke keyeetisse buli omu yeekebere kati ensonga ey'okubiri gye tutalina kubuusa maaso ensonga ey'okubiri buli kimu okukiwa obudde okudde ebbali n'ofumiintiriza oyina okudde ebbali ofumiintirize kwegamba okufumiintiriza muganda wange nga tonnakola sooka ofumiintirize kyenzizaako kyeki kuba buli woonaopapa okukola ojja kutomera era buli woopapa okukola oyinza okutambulira ku sitaani n'akutomeza teye sitaani ayonoona bwonoonyi kati muganda wange siteepu yonna yonna gyozzaako sooka ofumiintirize mu byofumiintirizaamu ennyo ebizza omutima engulu kuba mulimu emitima emifu oba emirwadde naye mu kyofumiintirizangamu ennyo fumiintirizaamu nnyo olunaku abagenyi we balijjewo nga si gw'obayise tebali kwa gwa kuyita wabula gwe nsonga
0: adenga baku... tekuli komo lya kubako mako wabula nga bajabuzi
7: nga bajabuzi
0: bajabuzi bajabuzi tokuli gwe bagana
7: katwalo tulufumi ntirize ko nyo abadde akyalowooza nti obudde akyayina buwanvu tinkyayine ko tujjemu endowooza yaba faba papa nkyalina obudde nkyayina ebyokkola eyo nenjogere etukuumira mu bugayaavu kati ofumiitirizanga muko oyimiridde otya gwe ne katonda wo abaana b'owulireko baligamba nti gundi alese bano be bano abaana b'omugenzi tunuulira ku baana b'ogenda okuleka baana baffe tubatunuulire kyova olaba nti allah asaasira ennyo seeka waffe enkata yagamba bange temubajjangayo naye nga mpisa ya wano e buganda bagamba nti mujje mulabe abaana bali biki kati wamanya nti abaana bange bayimiriddewe bati ke kaseera ak'okutandika okutangira oba ak'okubanyiikiramu okubatangira nti bannange temukola kino temukola kiri fumiitirizanga nnyo nga tonnakola allah akuwa okusalawo okulungi fumiitirizaamu awo woli owulira ng'oyagala kuvaawo toteredde fumiitiriza kyozzaako yo gy'olaga walungi ofumiitirizanga nnyo n'otapakukira kintu gamba nti ddala wenzira ku kino ki ekinaddako kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo eddwa ng'agamba allah nti ayi allah nkusaba ompa okumatira n'ekitono kuba duniya tekkutwa buli woon'ofumiitiriza ennyo ebirowoozo tubiteeka ennyo ku mukaaya w'ebiwooma kuba allah yatugamba musulati tagabun wakitiibwa allah yatugamba nti wa anfiqu mima razaqnakum min qabuli an yaatiya ahadakum almaut kwatako kwebyo allah byakuwadde ng'omu kummwe tannatuukibwako kufa kwatako fumiitiriza nti newenaabyesibako era olunaku lugenda kutya ng'era mbirese naye bikwateko ng'omu kufe tannatuukibwako kufa tusobole obbigulamu ennyumba eri ey'oluvannyuma kuba malayika limauti wetuuka mu maaso gange wetuuka mu maaso gaffe omuntu afuna ekyekango naye allah agamba ebigambo bino fayaqulu rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akunu min asalihin ayi allah singa onnindirizaako nensaddaakako nembeerako abantu b'emirimu emituufu abakola emirimu emituufu omuntu okusaddaaka ajja kulaba nga kwe kusinga okumusembeze wa allah ate nga kwe tugayaalirira nakugamba muneesaddaaka nga gwe lubeerera osuulamu kinusu gifumiitirizeeko akawunti eyo tugenda naki ng'ekyamazima olugendo lwetulagamu luwanvu ng'entanda ntono fumiitirizanga nnyo nga tonnakola allah akuwa okusalawo okulungi ekyo sijja kirwako tugende ku namba 3
0: nti aba omuntu ogenda n'okola ezambi neweerabira n'owumalirira otemule munno naye nga tofumiitirizaamu nti nga sinnakikola kigenda kuggwera yaani
7: kiggwera wa
0: n'okwata obutwa bwoti n'obulungira munno nze ndaba emikolo gino ennaku zino bakungu omuntu atambula n'amazige abantu batambulira ku bunkenke buli omu atya munne naye lwaki ddala embeera eyo mazima etutuukako Yenu wachikuwa gama tibuwa yomba kone munongo ule mufunyo lutalo ule mpala na utagenda kuma angerolo ule za mundo biakufa. Abantu wabamera wamu. Malino kufuno kuso wagana. Na yetu mufuno wabutakanya. Tulo ule za mundo magombi. Tulo ule za mundo kufa. Shaitwani ezeo wakati wamwe.
7: Shaitwani ezeo
0: wakati. Umanya mmanyati mungo jiewo gome. Ugenti ya mudhu billahi mila shaitwani. Chame duwa, duwa msila mtutambulira kuduwa. Wachidja wanti kudio muna ayomba nga no mtu nga guduka wakumuganga. Ngero mloweleza bibi. Ngero tandika kumulera kona fitina. Ngo tandika kumera kasajja kumutima. Bibana adamu wabali wanoruwa lero metu ogeda. Malaika ogenda kumujawa.
7: Ogenda kweju sacho okoli dembo songu. Makulu tatuko tatusalira umbe songu. Tatupapiriza.
0: Mamba muwanisi genya bintu fula ize kabadeo kaitide. Dachika biri mwesange wali mwogere, kari kaise. Abantu bakope kubanawe, nza siya sinyiga. Sina mbira ya chisiru siruwe.
7: Masha Allah. No to guachovo la mandi ebali na baby's face, masha Allah.
0: Siri mumbere vya. Abantu kasera na mubera mu. Te wali malaika, era muja kufuna okusowa gana. Nga abantu wabalamu. Achitegeera abantu abawanga ira wamu. Olaba mwana uno mpacho oluyi. Bebino gambi mu busungu ate n'omupira ddala kayine kamuyingira. N'ono gati mukobye ennyo n'omuzza.
7: N'omuzza.
0: N'obeera n'omwami wo mu nnyumba okitegeera. Ne mwogereganya n'akuvuma njagala babeere ng'abafumu. N'akuvuma n'omusanyiza okuvuma maama wo. Ne wallahi ebigambo byo byekwatira biggwaawo amanyi waabimalawo mumanyi bumalawo embeera ne mwerabira nti mwavumye ne kubazadde mwabataddemu naye mulamuwo abiyingiremu ha ojja muwala na pake ya mwalo eribesiride lwaki mukola empisa ezembi
7: ate nga oyingidde mu famire
0: oyingidde mu famire mwabakoze olutalo lwammwe nayingirawo abastawa abatabaganye abatawulule n'abaako saidi Jeye kubira. Boye kubira kuyo mkazi nti ah, wakua na mkazi wangi. Tala.
7: Guwa muono onye.
0: Bada kuyo mchana nti.
7: Nakula ba, nakula birao.
0: Bebe tugeza kwa kugamba.
7: Tosa lao. Mbulicho mchuo obudde. Uyinzo chipapiramu.
0: No, yonona. Echintu chosa lao mbusungu. Eva chiba chibi. Always te chiba chirunji. Ato chisaze ungu unyizi.
7: Aha, ngane dagalari ya chomo busungu, echika kanya muliro mazi. Funa uzu kakane uliranga uchavu gujia
0: sara. Funa uzu. Nena uro jisara nga mtufo, osare uro zate mtufo uro vamu. Soka wewe ka time, kakana sara pressure. Mia uku chukopo cha mazi. Tambula muko vewa no deke. Ofuneko mtu uinja urunga nyumia bibie. Oja kusanga mtu mkatalo sanga tolo la lukugule. Atema no. Ouguke muka katono. Va huko tambulo gendo ugu kireke yu sange garame ndale yu abayo mbaba. Obebi sanyusa. Kati ya wabodo jofune uzo ganti ya Allah wangenzi kakanyosa leo. Na ya abantu wale bafuna kusowa gana neba nawe. Aduka natani kakuja kunyumiza nawe naopika. Akugambi atya. Mulekera okusesa mu bantu omuntu wabanga afunye obutakanya n'omuntu najje uwo beera mulamuzira mula bulungi abantu bano bagattaganye akakantu kanafu wadengo kalabanga akanene mulage nti ako kanafu omunafu ya kiyamba ko omuntu okukakkana muwa amagezi amalungi
7: ganyo kubasesa
0: mwana wa wano
7: sibasa gukolere
0: osanga abasajja nga baagala kulwana mu park eyo ba mu town eyo bano nga basesa mbo sesa nenge emyaka wajinda abantu bakulu bazibaina n'abazzukulu nenga bifuba babuguma nga bano basesa mu nola bata abantu nga babadde batandise omuzannyo bina abasajja bebazannya kwe kuba mu luyao olina advako namuddiza namuddiza ogenda kulaba nga bifuba bibabugumira ddala nga baagala kulwana n'oganti naye kati ddala mu dunia twagala
7: Tuli kuchi.
0: Tude mumbere singo kube nundi.
7: Jechi singo mundi. Ufumi intitiza Allah akuwa okusala woku lundi. Soma ku Qur'an baka sera. Qur'ani. Jisomeko. Allah jakuza. Toja kusigala chechimu. Soma tendeleza Allah. Subhanallah wa alhamdulillah wa la'idh. Bera kwe vivigambo. Allah tenekezo mutima. Kubanga ya jichusa chusa. Nsonga yokusatu. okuwangala ko n'abalongoofu. Wangala n'abalongoofu.
0: Nti wangala ne radio pale eno.
7: Kubanga tematola. Tojja kusanga mu nyimba zitamitima. Buli wangala n'omulongoofu. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yamugerageranya na mutunzi wa kawo. Buli ogamba bantu aleko kaliwo bantu aleko kaliwo akakusigala mu ngalo. Oba ne kakusigala ku ngoye omukonyeko osigaza kawo. Muganda wange toko otunuulire ani mukwano gwo. Amaziga ge tukabye entakera. Tuyina damage ku mitima. Abasinga tujifunye lwa mikwano. Tunulira ani mukwano gwo. Ani mukwano gwo mwana wo. Omukwano omulongoofu gugenda gamba Allah nti ayi Allah gundi twawangalanga neyimu bufe bwe biti. Nga tetumulanga simulaba mu jjana. Allah aguwa olukusaga miti gendo gye omukwano gw'omuliro. Guliba mukwano. Era guba mukwano bwe gugenda okunyika omwana Adamu mu muliro nga gwali mukwano. Tandika okutunuulira nti kwata lisiti y'emikwano gyo muganda wange tandika okuggyamu egitwaliriza obudde. Duniya teriko kutwaliriza budde. Jjamu egitwaliriza obudde. Kangendeke wagundi tutwalirize ku budde oyo si mukwano.
0: Kuba kugeya.
7: Jemu bano kanzi jendu kuwe. Bananga mama gundi runjo cha ejango urumpe. Uyo si mukwano gwo. Jemu ono jangu tugende ko kumusawa we jindi.
0: Waliwo ne kino hajat. Nze bisere bisinga bubanga oluleta. Kubanga oliwo oluusi embeera eteebeereka nampuliriza ali ku paalo nsobola oyinza okubawulira bulungi. Waliwo abantu nga tolina bwoyinza kumwewala kujja na bigambo bye naye bwajja eddagala leri lino wuuna buwunyi mwazika amatu akunyumiza ekintu ng'alaba nga gwe agenda okuzzaayo nti bwe bityo bwe biri aleme kufuna saidi yo naye oli azze ababukanga nagwo ali yamukola bwatyo yinga yakoze bubi olw'omuleeta jangu ng'obabuka nalonze ntunula bwe nti nekutunulira mu maaso noonyumya ansa yange n'otakolaki
7: ayinza okusokoola kali akanasumulula olulimi
0: osobola omutunulira waliwo abantu abateewalika amangu n'embero malayika zimugamba oba sheitaani emugamba omuntu atakuwadde attention era yangu okolaki omuntu gw'onyumiza emboozi oyinza okuba ng'onyumya n'omuntu kati kankuwa ekyokulabirako oyinza okuba ng'olina omwami wo okomyewo omutuddeko awo gamba katufumbire wano omwami wo najja ne mutuula mwenna kati n'oba ng'omunyumiza nga takuwa tensho yitoka naye gwe owuli olaba naawe omuntu nga olaba omuntu nga takuliiko abooluganda mutandike okuba wa ddoozi bwetu ajati Sofia Kawaga mankutumidde naye nsuubira nti gwe mwaba mu gurupu mu kigurupu ekyo tokiri
7: yemukyalagamba waliwo atewalikanga olina okugira naye teekawoggako
0: era ng'ojja kujja nkutunuulire bwe nti
7: kokogambye nti bapimire ddoozi
0: levo omuntu omuwa levo yeegoba yekka oba yeesigazaawo yekka kati nze ndi wano sagala muntu ampogganya nakuŋŋamba ng'ayomba kubanga ekyo sikisobola kitegeera era mbaako wenkoma kuba mbamanyi nti omuntu ono sheitaani emwambadde bambi oba nenkuzabuza nenkutuuza neŋŋaa nti naekyo temuli naye abantu abalala apika munne bupisi apika munne bupisi
7: baagala byonoonesa
0: tufuniramuwa abantu bali eyo mu mirimu si basajja si bakyala nga balina bali kuyoleka entalo zokka zokka ono akotoogera munne vaawo ntuulaawo bambi tokotoogera ate okkirizanga mangu defeat ojikiriza nga mauti kino kiganye ato yinza okulemera mchino nge kirungi kijja maaso buli mbeera ebyaka ekirungi kyereeta tolemera ku kintu oba ebaako kyetaasa twagala tudde eri Allah tutereze enniya n'emitima gyaffe
7: tunuuliraani mukwano gwo banja emikwano gibaleesa amaziga
0: era mukwano gwo kuki tandika okwawula ebintu
7: gwo kuki era mukoma wa waliwo gwe mukoma naye ku muzikiti nga wa ku muzikiti waliwo gwe mukoma naye mu katale nga wa mu katale tomuteeka mu nju naye omuntu waakamulaba n'amanya ebirimu ebikufaako na endye n'ensula
0: waliwo mukwano gwa Mariamu asi yabasanze nga kati atabeera mukwano gwange nnyo naye nga mulabidde ku Mariamu ate n'oyitawo
7: tandikira kuoli n'oleeta embeera tewali mukwano gibeesatu mulundi gumu kujjako ng'oyinza obutagifunamu ekirungi fubanga nnyo mukwano gw'okulesagereji ab'omu buli omuntu muweerevu manya nti ono nkolagana naye mu kino waliwo gwe nkolagana naye mu kino waliwo ne gwe nkolagana naye mu kiri mwana omuwala yansanga ku muzikiti ogumu ne mugamba nga tokyalabika mu ddalasa yange wali nga togigwa nga tubeera ffenna nga ombuzeeko nnyo nangamba gye timpulya ne mu kibuga sikyayagala kujjamu mukwano gwange namutegeezaako butegeeza mugamba nti munnange nina omwami wuuno agenda kumpoowa omwami ng'atandise n'okumpa ku ssente ntandika okuterekako ezigenda okukola ku mikolo
0: yarabbi
7: mukwano
0: edduniya mwetuli
7: naye omwami byasala omulundi gumu ne ngamba omwami kiki omwana omulenzi atandise okwekyanga yenneekyangako kumbe yawoowamu mu mukwano gwange mpuliranga ne wenkirowoozaako mpulira nfa emikwano gireese damage ku mitima gy'abantu naye we oliwo aba akwesize n'akufuula mukwano gwo tubeeko bye twerekera twesigalizeemu ensa
0: ate era tosobola kubeeraawo nga kya tolina gw'oyogerako naye ate gw'oba muntu kikaaki olina okubaako n'amuntu gw'onyogerako naye naye kuki era budde ki era luddawa
7: era luddawa naye obusiraamu tebulina kye bwatulekerayo mbaka sallallahu alaihi wasallam yasomanga nyedduwa egamba nti Allah nga teyavanga mu kifo ebiseera ebisinga nkujjako ng'akisoma yagamba nti allahumma inni audhubika min jari soi ai allah neewogoma gy'oli ontaasa omulirwano mubi kubanga mulimu bye tulinako choyisi naye omulirwano togulinako choyisi allah yakuleetera akulinaanye ai allah neewogoma gy'oli omponye omulirwano omubi wamin zawji shaiban qabla almashid ai allah nkusaba omponye obufumbo obunankaddiya nga nkyali gamba mwana wange ng'oli muto n'emyaka nga gy'okalabuse nga bumuvuga sopeti kati ebyo byonna byonna tubiteeka mu dduwa ne tusaba allah atutaase wamin waladi ai allah nkusaba omponye okuzaala mukama wange amakulu ng'ozadde omwana omulagira akulagira mulimu n'abamanyi okuba bakadde baabwe ai abo bonna bonna tubasaba busabi naye wali ekinsi wano wembadde njagala wamin khalili mankir ai allah nkusaba omponye omukwano mubi nga wano mu maaso antunulira bulungi naye nga mundu omutima gwe gunnondoola wano wakolaga ekifaananyi kirala naye ngaomutima gwe tegukwagalangako allah agenda kulaga omukwano ddala onaaseka kungulu oba kyali kungulu kyali munda allah agenda kulaga ekiri mu muntu ono ate munnaye allah amala n'akulaga nti munnange bukyanga oseka naye tabangako omukwano gwo amala budde kati tunuuliraani mukwano gwo kyovalaba nti omuntu agenda kukaaba nga agenda kuyingira muliro allah atugamba mu surati furukan mwana adamu wakabira omukwano atugambe nti omuddu agenda kukaaba agambe nti ya wailata laitani lam attakhidha fulana khalila genda kugamba nti nga zinsanze nze singa saafuula gundi mukwano gwange Kati wabuta mulinda kukua kukola na kukutu na kukutu osako na binu ubole wa Allah. Na busira mbuonga tebucha awela. Tunuli nani mkwanu.
0: Katude.
8: Uyagalo kuchusu olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
9: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo Kibajjwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 65 93.
10: Kakebula kaseera katono ddala. Jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga. Fungisa tukore wa part of Africa Radio Bili abirimu mkaga Wali kutuki restaurant Ibu kisa Chinyina mpindi ni Pal FM Tiketi jifune kumitwale bidi joka Wanu ku Pal FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamuna ku Eke Islamic Book Center Sina chindi Ngulita ku noti musamfu tano bili Kuminemu Kuminabili Fungisa tukore wa part of Africa Radio Gine kusumwezi kuminarumu Oktoba Tomusuwa Awagidwa
11: Mahmud Properties Limited Real estate is our life.
10: Jin Boss, abakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us, banachi ngumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management, Women Movement Events.
0: Alright, nkwebaza nti webali nyo, webali ledele ina josi nziro kubango watombode mkutugwa muganzi. Ogachiku mumsa mvakutonyezi mwenda, Pal FM, Ekula, Eriomonto, Wabalicho. Zile dachika makumi ya satu mwemu, eziganye sawo mnana, saa mwenda, inshallah, utala. Palida Kamenya, Mwami Hod, wajia kubanga ingirao, na indalezi jo kubanga sigulerira. Mkwebaza, jiona jo sinziro kubango tumbude. Yona holimu motoka yo, tumbude bachala wazira mkwa gala nyo. Hajat Sofia, Kenya, Nju Safina. Kutubinde konyo tebe Masha Allah Fati vipi mbatumide konyo nyo Salima Muntos kutumide konyo bana yetimu nga wetu wabadi mbatumide konyo tuwetegete mwebali nyo mwebali ledala ukubanga mutumbu de chona checha wabadi Hajati Fatuma ogamboti Ayati Fatuma Kalade kutumide konyo wewale kubanga manatu checho wishabade mashallah wewale nyo Hajati Mariam Acha Apartment ugambote ya sisi kutumide konyo nyo wewale kawero kamuako mashallah Hajati Mariam Acha Apartment Hajati Mariam Cheune Acha Apartment me nanyini yo kutumide konyo sweetheart uwebali nyo, uwebali redala. Tuchagena maso, omulunzi ampuliriza. Nduna Mariam Nakato, heri nyeri umasha Allah, heri nyeri ya Mariam, na inzo ganti omichari ya liyo wengizo mubayatu. Olabe ya tuonda. Ya musi tulana musu kurumia. Musi yonna Mariam, so heri nyeri li nyari achi. Wali wakuba kusimu yangu kujifira ko. Wanji. Hello. Hello.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Ajati alki ya musana.
0: Wanji papa.
12: Wevali kuwele zoe chitigwa.
0: Wevali kuuliriza tata.
13: Simanyina wenta andikira bibadde bingi nyono ogenda mu batoro no dawa no ogira biti naye. Njagadde kukuba kwebaza webaza anti webale kusomesa.
0: Amina.
13: Ne nakuzino haja tisimanyi lwe tochakateka ko simanyi lwaki. Tebanga kone boyanjula tokateka ko simanyi lwaki.
0: Ani ono.
13: Kalo bomulayina o

0: pali kuwa pali FM wano mshefe chefu jiste na jananku
1: The News Hour okupa kusawa mukaga paka musambu iso mutuntu The News Hour
2: The News Hour
1: The News Hour
2: tojisubwa
1: Uri kumacha, bela jituntundu kuprogram, etulio mukeze. Gaweta ba mukanyomero, akalipo kubongo. Mutukubulize chibuze changwenyo, naenga cheta goku diwa mokwe chikugo. Akalipo kubongo.
3: Chiloze kongo olimu nyumba, kube tonya nyo, era matabagaji sazeko. Nyumba mori yona, nejula mazi. Ingatoi na naweza kufuruma. Wadokula waruji wadedirisa. No tukanga tochia subana kwechusa. Okolo chofuruma mungweyo. Obutafiramu.
4: Mbani nakuruwana nganza manyo kuuga. Kati nze mba manyo wensi guliro uruji ruanga. Ate manyo uuga.
1: Akono, kikali poko bongo, nanta bwomi. Mu program, etulio mukeze, buri kumacha, pokaswa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ngaitatandika kwa alhamdulillah bila mimi.
1: Tatandikira.
0: Akasema gamba al-Fatiha. Yinga gamba amina maliki ya umidini ya kalafra. Nengambo la al-Fatiha yokayoka jikube ndo. Ole juze ita suwa kubanga ajimbalako. Nenga ate abali eno bananyini mufu. Bala banti umu ni mkukula chi.
1: Sajja.
0: Kukukenda maso.
1: Msoma.
0: Msajja asmiru msajjo imu. Yali wade yeyo ngeruwa kuchifi. Oba tumarabe muendabe yenja ulo. Kubanga tuyambi kutambuze juu ni banji abali mumbira wezidio. Nolecho, kubanga tugenda kutikira abana bananga. Bagenda kuhida nga batikibwa. Chabei, wabrato suwede mufuna mwaka gulmuno njuguno. Ngomina yali mu miyake juu. Toto agada unakualinga abama zao.
1: Kitofu.
0: Kwa wadu abama zao, nganewe wa yara ukula ayatilahi umirubia. Nuhuna yosu mabichi.
1: Nga teri.
0: Teri kajidako kubabu na yakaza, yakamiza. Nolecho chawa chabaina. Kwa chaku yika cha bei chitufunamu na dala mubula mubo kubina anga tekea tekila wana wafe dunia ni akhira. Chanaku omoto ya kile dunia ni msara nawe ni kusaliramu. Kwa wadu msajia mkulu gumanyi mkwanu kwa ngendeji. Yari ya ngama ngambi kumatabani yu gana sumesa akendezo bude wage na kudukari.
1: Umwanu.
0: Umwanu yu na msumesa na ye. Urumalo kumachawa watu gila gwa ntiseka tata nze kubuza kumisa mze kubuza choka kuwikendi tajia. Akademo kentaiza na mwana kataiza. Ne, nyinga taina plani B. Plani A bebanga ya dunia msazi omanya bigani dedala. Nesa wazinu sanga abana apa maze senior 6 yulwarabu. Ngataka mtagambi wako kumuwa mulimu. Omuga yeah. Amanti changosu mesono ku primary.
1: Yeramula.
0: Zwarugu yeah. Nasumisa kuku ni muita na ngamba. Shekhe ngele bintu jebiye yonge demwe be jakumpa chinana. Nyinga mu jakumpa chinana.
1: Yiramula.
0: Yiramula. Nyinga yiramula ya senior 6 ya Lwarabu. Nga woli yao na university omtasura zifuna ya dezogera mbereze njawulo. Echo ne kira ganti olumu Allah batika mu baraka. Sente ne bizibule zimongera yo. Obo muadde sibu ko ntandikwa esibo kubirange mongera yo nolecho. Aba musadde tugende tufune mu echo kuiga obo oli yao no kusanyukira ko Allah batu siza kokula ereri be. Shekhe, utuwa umulira, nga tutuse, tuwa tugena kuingina masail. Nga tumaze, walio cha
1: tutubuza yendo za aya.
0: Tuwa lio tuwa uliwa kusaba, echitari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mkadu wange shekhe mdima, sewa, mwosumogu ya guliko.
1: Ya guliko kuru?
0: Na ye, simu zina kubaya zizemu, naku zinobili. Nga na yara afunye kusanyu erigude wange ni ya guliko omne Sheikh Asumba ni Sheikh Aminu bu Kenya ni ya ngamba nti omule omsumogu ya gulika linda jikugwera wa mune haji rutaya chile kao abo buba aga kasanti banga waliwa msajja kwa gale nyo mita Sheikh Uthmani kwa gale nyo sajoyo amine ya rabia kwa gale nyo ila ngamba nti kwendi Sheikh ngambire kwendi
1: alhamdulillah
0: ne samura yasin ne ngamba Sheikh ngambire kwendi tobirako ne kakasa banji dereva ko kumukuru guno mako ku daruso eno saba Allah kitiba belinga kibawa mu bulungi nafe ebenenge tugaza
1: amin
0: Sheikh nuzo tunatani kila biiznillah
1: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah
0: sallallahu alaihi
1: wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd abalunji abatuuliriza twebaza Allah tabaraka wa taala okubanga tutusiza mu kiro kyolwa leero ate era tumusaba Allah tuwe obulungi obukirimu tutaasa obubi obukirimu
0: Allahumma amin ya rab
1: tuzze tutunuulira ensonga ez'enjawulo omuli okubanga Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ekiraga nti si kirungi omusiraamu oba omuntu yenna okukoola ekintu ekitali Allah tabaraka wa taala mumbera yoku agala okuyambibwa n'okutaasibwa naye nga gw'osaba la hawla lahu wala quwa
0: nitasobola
1: kweyamba
0: taina
1: busobozi muntu n'asinzira wasinzidde n'agenda ku kabuli ya maama we namugamba maama biganye bikalubye obulamu nga buganye maama naye nga gw'asaba taina kyasobola mmuddira mutasonna taina kyasobola mmuyamba obokusaba abama basaba amayinja basaba kintu kyonna ye Allah tabaraka wa ta'ala ya kuka kasa tipu asala huku kwa saa okutu saa kwa buzibu tili asobala boku jako okujako ye nyini
0: nyini na nyini buleta wa ye msasika Allahu bidhurri
1: fala kashifa lahu illa hu Allah bagamanti akutuse ko bidhurrin kalmarath nebi dali bifanana ku ngebe aganti fala kashifa lahu illa hu teriyo asobola kujjawo kizibu ekyo kyaba kugezesezza nakyo okujja ko ye kino nno kifaananira ddala n'ebigambo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyabuulirira omuvubuka ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yogera ebigambo byali bingi naye byo yamugamba mwana wange kimanyi anna al-ummata لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء
0: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله
1: لك
0: نعم
1: يمغى أنت جاغا روشي ماني روشي سنبيرو وزبيو أبانتو نبابا كنغانا أكباكا كالونجي كنك بكتو ساكو تيري كالونجي كبا ينزا كتو ساكو أكجيا كونغا الله يكاكواندي كاكو eroso bulano chichusa ndere chimanye nti esi yonene bwe kungana nga yagala kukosa lokutusa ko buzibu tebasobola kutusa ko buzibu okujjako echo Allah je yakuandika ko echo chisemo timago
0: warogo manyi kunshonge yo family bagaga Allah bawasend kati ngakuliko muganda wawe nga yatu banobulam nebe kunganya ne bagamba atumuyambe
1: tufune chitumua.
0: Tumua kasenta atani. Kine tumugami tukamuwezi. Kwa watu na mugami tukamuadibuwa ya enzo kwa gala kumeo. Nibakuna mugamba kule proposal. Mulimu chigwa asobola.
1: Kwa asobola kukula.
0: Nisente meka. Na kukula. Nibamuwa wakade. Ngamba wali kumina msambu. Kumina mkaga raundi. Sijuka nenga wakati wa kumeo suka kumina butana. Mbamu mwa. Bagi endo. Bagi wike uko. Uitawo ni basi indika yu mtu alabi. Sente zikola zitya. Agenda kutuka yunga ya taliwa. Ya sienguka. Manebe bagama. Yajewa ni sente baya zijawa. Uluagida buwati na agenda mugundi. Magenda muzara. Zunene bazikuwa.
1: Nisimi zona bazikuwa.
0: Zona bazikuwa.
1: Allah.
0: Nyinga wanibaribia wadeba muyambi.
1: Atandikubulamu. Miskini yeye alaba antiobulamu. Abutandikibia
0: agenda muzara. Azikubisemu.
1: Zidemangu. Zizale mangu wa magoba.
0: Tizaku mau.
1: Ye, kati oinzo huku ugeza kinyo kulaba anti umuntu umubulu lao kulachi. Nenga Allah tabaraka wa ta'ala. Nte kati kasi ya tasibwe zili kuyye. Kasibwe zili. Kati chukula banti Allah tabaraka wa ta'ala kugami ndi wa yuriduka bi khairin.
0: Fala rada.
1: Lifadli. Wano botu nulira ayenu walibu abadda yugira mkusoka agentu wa iya msasuka Allahu bidhuri falaka shifanahu illahu ni hatu wanaga ntu wa iyuridu kabikhairi
0: walibu alibantu hatu wanayeke njini njini
1: wabai yenga ya kwa galizo ulunji tili asobo la kuzayo ulunji
0: la ilaha illa Allah
1: tili asobo kuzayo chi
0: ulunji
1: Niba agamba okubanga chivala manti botuno lya ayene nja uleriwo nti ekisose mulimu okubanti otusibwako obuzibu kati obuzibu ngo obuzibu tetubusa ku mutonzi
0: okay
1: okiraba jaba akoze la tunsabu ila iradati llahi subhanahu wa ta'ala bali tunsabu ila fi'li obuzibu otubusa ku kikolwa kyennyini nga kyekikolwa Kakati ekikolo ekyokubanga otusiddwako obuzibu. Ekikivaamu. Fallahu la yuridu dhurra li dhati. Allah tayagala buno obuzibu obukutuseko ng'obuzibu. Wabula ayagala ekigendo kivaamu. Baba kutusizzaako obuzibu. Abantu n'olya ekigendo kukivaamu. Kiringa omuntu bw'anaalwala. Omuntu bw'alwala. Naakubwa dokita n'amukuba empiso. Dokita mpisa ina sija abaya gala.
0: Echito. Ata yagala kulumia.
1: Ata wata yagala kulumia. Na yato kuona ku. Kuina kuhita mwampiso. Ochilaba. No kutuka kuhu wangusi. Saidi yobu yobulamu. Oina kubanga mpisene kuluma. Kakati no mutonzi. Baba kugezeseza nechigizo chona. Si bulumi buno bwayagala. Tolumizibwe. Wabula ekigenda okukola ki?
0: Okujoluvanyuma.
1: Ekigenda okuchivwa amuluvanyuma. Jawa tunuulidde Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Walu hadithi lkudsi. Innama al-usri.
1: Walu hadithi lkudsi. Na Allah tabaraka wa ta'ala ya gamba. Hadithi yadde hizo kubwa makalu. Ya ganti inna min ibadi. Man lau agnaituhu afsadahu lghina.
0: Mwadu wangi. Ulewe gwe ngamba. Gwe paka senti.
1: Gwe mba mwaka gawaza.
0: Ate. Agenda kuono neka nabu gagu.
1: Agenda kuono neka.
0: Allah.
1: Nga agenda kuono neka. Kato kuingide jana kato muafu wazi.
0: Allah. Allah ya manye
1: biya kwezi. Obulumi obo miru ndi yaviri. Omutiyati kumikiriza kubaliwa.
0: Allahu akbar. Alhamdi.
1: Obwa wanokuunsi. Oite mumbere yokusomozebwa
0: mwa kunsi
1: obo guminkirizo yingire omuliro guli
0: obo kunsi obo kunsi bulike miyaka mitono
1: kakati kino ekyo kunsi kyakaseera buseera ovanga ku kintu ekigenda okubanga kikwerabiza ebizibu byonna bye wali oyisemu Tolaba nti obwavu inzo okubanga bukuluma bizibikuluma bichimbere sifana bwe sityo Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti si bagenda kuleta omuntu yali asinga okuba mu mbeere mbi mu dunia nenga yali mukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala alagire nti mumuyingizeeko mujjana katono mumujjeyo Era singa okuba mu mbeera embi mu dunia ayingizibwe mu jjana aggibweyo bamubuuza ekibuuzo hal ra'aita sharran qat
0: anaka biko wali ofunye kunna
1: kunna bukyobaawo wali ofunye wali owangaliddeko mu mbeera embi agenda ganti siwangalirangako mu mbeera mbi nze bw'olaba
0: Allahu akbar alhamd
1: kana
0: kasiira
1: kamwerabiza biri byonna wayuta bi an'ami ahli dunya agenda kuleti omuntu yali asinga okuba mu biki
0: byengera
1: bye dunia eno
0: omugagga asemba yo
1: nga mulungi nnyo buli kantu kuno bulamu butambula bulungi nenga yali mujemu bagenda munyeka yoko katono nnyo muliro katono nnyo ajiweyo
0: Allahu akbar
1: bamubuze nti hali ra'aita khairan qat
0: Wina kalunji kwa waliofunye kuna.
1: Uchoba waliofunye kwa kalunji kwa nage na ganti wallahi mara aitu khairan katu.
0: Da ida.
1: Nze uchamba usifu nanga kalunji kwa nage.
0: Nze katunda ambo nye bonye.
1: Bimwela viza chi.
0: Jibide mijina.
1: Kakati obulumi buno wakasera. Buso ulo kunyiga. Buso ulo kukalubiliza. Na yati bulituka mukasera kali. Ulila vila dalanga. Tewawona wala kuyadino na kunurumu.
0: Allahu akbar.
1: Zijukira yali imam omukuba imma bwabanga tayali Ibn Mubarak. Lumu yali atambula. Yali qadhi mulamuzi. Akati yaba atambula mu ngomo la muzira baba. Abaka bakumi abaka bakolashi. Kakati atuka asisinkana omukuba bayahudi. Bamusinkana umuyahudi amuyimiriza mbadde na byenjagalo kubuuza amugamba aha amugamba anti waliwo ebigambo byempulira ku nabbi wa mubyayogera
0: sallallahu alaihi wasallam
1: yagamba anti adunia sijinul mu'min wa jannatu kafir ensi eno komera lyaki
0: lyabakiriza
1: ate era jana yaba abantu abawakanya Allah tabaraka wa ta'ala Kakati Sheikh bwe nkutunuulira gwe embeera gy'oli mukati nange embeera gy'ondaba mu kuba byuma nkola nkinze nansibuuse kufemya nali ali mujjana kusinza ku bigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mujjana kufa ababiri
0: gonyirira
1: Oli matiriba nuba kugamba wenawe nebitiwa amga nti aumpuliriza. Katola matiriba nagano genni. Nebirungi bino byonda bako bino. Bwendi tuoka kuluna kuluwe nkomereto. Ngenda kubanga omuntu yali mukomera. Ate gwe tola ngobona abana. Ngoli mbuzifu. Oligama nti ku dunia nali mujjana.
0: Kadde muko
1: oligamba mukubona abona kuubona abona mu nebizibu byoyitamu olwaleero
0: singa owangula
1: olunaku luli olw'enkomerero nga bakututteyo eri muliro olw'obujeemu oligamba nti ku nsi nali mujjana.
0: Allah
1: kyekigambo nabbi kyagamba nti edduniya komera lyamukkiriza
0: tugamba konna k'oba ofunye tekaine yadikayinza kwenkana kukyengera Allah kyajja kuwa ku muntu anasimba ejjana eya wansi.
1: Akati nabwe kityo nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti ebintu byettera okussaamu ebirowoozo n'okubisaako ennyo ebirowoozo tubikkiririzeemu tuga n'okubisinza n'okubikola ki ebyo byonna byonna tebiina ngeri yonna gye bisobola kutuusaako ki kutuusaako buzibu oba bwangu. Fa idha usiba linsani bimarad omuntu senga aba agezeseddwa n'obulwadde fa Allahu lam yurid bihi ddarara li dhatihi Allah batayagadde kukosanga gwe bal arada abayagala almarad obulwadde buno bwofunye naye nga asuubira muntu ogenda wara udhalik mabega wacho ogenda kufunamu obulungi ogenda kwanga ofunamu ki obulungi almuhim annahu laysa lana an natahajjara hikmatallah ebintu ebimu oluusi tetwagala nnyo okufunza bigendera bya Allah mateeka ge oluusi tumanya lwaki aba atulaliseeko etteeka oluusi aba tuyinza obutamanya hikima kubanga abantu abamu baagala nnyo okumanya kati naye hikima kyeri omwo
0: kati baagala nnyo kabusa
1: hikima kyeri omwo
0: kale tukitegedde naye hikima ki
1: nonya hikima asi buli kintu kyonna nditumanya hikima yakyo waliwo ebintu
0: watulina kukola bukozi
1: nga tulina bikola nga bwabyagala kubanga amagezi gaffe liannaha awsa min uqulina hikamu za Allah nga zinnyo okusinga kukutegeera kwaffe لكننا نعلم علم اليقين ان الله لا يريد الضرر لانه ضرر تتكاسبولوني انت الله تايغالا كوسا وروكوبانغا كوكوسا فالضرر عند الله ليس مراد لذاته امبيرا يونا ايو بوزيبو يونا بيتو سيكو مونتو سيكي كيغندوا تشا الله انت شابا يغالا وبلا وباو مابيغاواتشو تشي wabawo emabega wacho ekirungi nabwo kitugamba nti Allah agaye nti wayuriduka Allahu bikhairin fala radda bifadli ay la yastatiu ahadun an yarudda fadla Allahi abada teri n'omu asobola kuzzaayo birungi bya Allah
0: beyagaliza muntu
1: walaw ijtamaat al-umma ala dhalik umma yonna ne weyegatta ku nsonga eyo ekulemese teri asobola kukulemesa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam muzimu kudwaze yatusomesa allahumma la mani'a
0: lima
1: a'tait wala mu'tiya lima mana'at ay allah teri asobola kumma ngobo wadde atira teri asobola kuwa ngobo mmye wa alai fana'tamidu ala allah fi jalbi almanafi nabwe kityo tulina kubanga twesigamira Allah mu kufuna ebirungi ne mukuzzaayo ebiyinza okukola ki
0: otukosa
1: wabaka ma an'ama alayhina bihi n'okusigalawo kw'ebyo byaba atugabiridde Allah subhanahu wataala tulina kubanga twesigamidde ye Allah subhanahu wataala wa na'lamu anna al umma mahma balaga era nga tuteekeddwa kimanya nti umma ne bwetuuka ku ddaali lisemba y'okuba n'enkwe almakar walkaid walhiyal okubanga bakulemesa obulungi bwa Allah fa innaha la tastatiu
0: tebasobola kituukako
1: ekitabo sola sikisokako yusibu bihi mayasha yusibu bihi mayasha echa kituusa kuoyo gwabayagadde subhanahu wa ta'ala na bwekityo nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala baba wa kubigaba abigabiro yo gwabakoze eki gwabayagadde subhanahu wa ta'ala yusibu bihi mayasha min ibade kakati wano kizeyo kwa al-ubudiyya huna amma kumuddu kubadube kibuna abamukiriza
0: batamukiriza
1: nabatamukiriza
0: bonnawe badube
1: bonna birungi byo babatuuka ku dunia agaggawaza amukiriza na agaggawaza no yatakola ki
0: atamukiriza
1: atamukiriza wa huwa al-ghafuru rahim ya Allah tabaraka wa ta'ala nyine kusonywa abika mazambi ga bantu abiki asonywa abantu era ar-rahim omuchi
0: omusasizi wabamukiriza
1: aha ekigendwa mu ayeno ashahidu minhu che kigambo kya Allah kiganti wala tad'u min dunillah togeza kokola awatali Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruka kwebyo bitayina kye biyinza kugasa yaddo kukosa na bwekityo nti mu aye eri esoose faqad nabbaha Allahu nabiyya Allah alabudde nabbi we sallallahu alaihi wasallam obanyonyodde nabbi we anna man yadu ahada min dunillah buli yenna sabe ekitali Allah subhanahu wa ta'ala la yanfa'uhu wala yadhurru mu aye yokubiri naga nti wa in yamsaska Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu chovola bandi Allah tabaraka wa ta'ala byonna yabifunza naga nti fabtagu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa muno rizqa mujinonye zewani
0: ali Allah subhanahu wa ta'ala
1: wana Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya gama nti Muhammad ibn Abdul Wahhab yaleta ayeno na hata tisinga yaleta eno iganti inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa
0: Allah akbar
1: biyonna biye musaba
0: tali Allah
1: tali Allah era biyonna bi musinza tali Allah tebirina webi kwataganira obate biyina buyinza bonna ku nsonga kwataganira rizq fahum ya'buduna hadhihi al-awthan abantu basinza ibumbe basinza miti basinza mayinja wahiya la tamliku lahum rizqan abada ninga bebasaba tebina buyinza bonna kuchi
0: kumuntu
1: bikwatagana kubyanfuna law da'awha ila yawm al-qiyama ma ahdarat lahum wala habbat burrin nibwe bisaba batya tebisobala baletera ya dempeke yachi yengano wala dafa'at anhum adna maradin aw faqar tebisobola kubanga bikujjako nokugobako ekisembera yo kubaddala ekitono mu bulwadde obwo obwavu fa idha kana la tamliku rizq bibanga tebina buyinza kubyaki kubyanfuna falladhi yamlikuhu huwa Allah jalla wa ala abilina ko buyinza ye Allah yusongara cha gamintu fabtagu inda Allahi arrizqa ay utlubu inda Allahi arrizqa urizki mujinonye zewani
0: wa Allah subhanahu wa ta'ala pale FM tukumisamu kuna zimenda ya kula elio mtu wabulijo tuke bazo kubango chari na fuhuwe tu watani kide programu ya FM anyo visilamu tuli mububi boku wako umuntu ya nanga ina chasaba kia dukida kumuta asomu ya amba umuwa chaya gara ngasi Allah subhanahu wa ta'ala noku ulida okunafu wacho atina uchobo gudemu miskini techikuyambye ni hati chukulesi yanga wabade kuwa oma shukata ku Allah subhanahu wa ta'ala echintu echitariji tugenda kumula mkatonu insha Allah utuko mao hati tugenda kubiranga tuyungene program ya face gara ku Pal FM
2: sky view make your hopes keep up bitateli you won't regret that all get any flight for you and have